Ay, marmar kasan si usawin na kapa. Hakawin na kasaka, may mayaw uthi, sa manchap kanya. Ay, maralusaka, winyais winyaya patakiwa, hakani. Hichasti, ay marmar kasana si usawin na kapa, istap kanya.